Dag make walk knock knock tak na ko na ko wow makinig kinig kinig ako dag dag wa ko akan knock tik tak tak na ko na ko daw wa ko makinig kinig kinig kinig ako wa ine kinag dag dag na ka ba na ka dag dag ko kinig kinig ako na ko na ko wa ana ka dag tok tak makalay kinig kinig ako dag wa ko wa ko wa ko na ko wa as I strolled along the shore in a new moon made of what when I played a tune and my sweet tokole heart and a song and pretty song as she danced a sweet happy with a wink with my I know you can do praise someone life to tropical moon and melina day the pill at this old sandy hand and beautiful sand and a lovely pelikia at this uphill tall fair hall it's a great big but luau with a rainbow pool I know you can do Agdeg ma wak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak n